0: je balabenga bawandika obokusalawo n'okumuweereza kiki ddala ekiruma Dr. Besigye oba oliawo okakasa oba omusango gugenda mu maaso oba tegugenda mu maaso kubanga ye agamba nga 18 August ayagala omusango gugende mu maaso ye omulamuzi Emmanuel Baguma kayaga Veronica wano ku kkooti enkulu mu Kampala.
1: Kayaga tukujenye kubigena mu maaso ku kkooti enkulu okugaba ekibonerezo eri abantu omwenda abamegeddwa ogw'okuwamba n'okutta omuwala Susan Magala.
0: Ofisi ya saba wabi wa gavumenti ngene kulembeddwa Chomhendo Joseph esabye babaweka labba buli omu okusinziira ku mulimu oba role buli omu gye yazannya mu nsonga eno etaali ntono nti bano balina kuweebwa ekibonerezo ekisembayo ekyakalabba olwe obulumi bwe baayisaamu famire obulumi bwe baayisaamu omukyalo ono Susan Magala era nga ne ku mubiri gwe engalo bbiri teyafa nazo baazisalako nga baamutulugunya bya nsusso n'okumukwata obutambi nga alaajanira taata we aweeyo miliyoni ddoola asobole okuteebwa so tulindiridde kkooti esalewo kibonerezo ki n'okuwulira bana bawawaabirwa bo baagala ki kuba oludda lwabi lwagala kalabba ate tuwulire n'omulamuzi ekyenkomeredde kyasalawo. Kayaga Veronica wano ku kkooti enkulu mu Kampala.
1: Webali munaffe Kayaga Veronica. Ebintu ya bulindo bwansimbi bikutokomose mu mubiriro ogukutte ebibanda by'embaawo n'amaduuka mu kibuga eky'embalala mu bugwanja bw'eggwanga eyonkole bino bibadde ku luguudo Victor Bwana mukyekeso lunaku olwaleero. Ayogera poliisi mu kitundu kino Samson Kansansira yakakasiza enjege eno.
2: Tukolagana wamu n'abantu aba bulijjo abatuyambisizaako n'emmotoka ezisomba amazzi nga kw'otadde ne ttiimu fire unit eyanyamitanga bano ku dayosisi era ne tusobola okuzikiza ekyabiddiddeko omuliro guno tetunakitegeera bulungi era ng'okunoonyereza kugenda mu maaso naye nga wenjogerera bintu byonoonese bingi nnyo saidi y'abadiringa mu mbaawo naye n'abo mu kizimbe ekizeeko abadiringa mu bintu bya hardware bya plastic byayonoonese nga kukotadde n'ekizimbe.
1: Ye Samson Kasasira ayogera kitongole ekya poliisi mu bitundu ebya Ruizi. Ebyo nga bize ku mabali poliisi ekiro ekutta abantu bana ku bigambibwa nti beenyigidde mu kumenya etterekero ly'ebintu bya gavumenti mu kibuga ekyene ku mbuga ya Gombolola ya Nyakabande mu Kisoro. Bino kigambibwa nti bano kiga nti bebabbi kwabaddeko n'obutimba obwensi obulwanyisa omusujja gw'ensi mu kitundu ekyo. Nelson Tumushime ye mwogezi w'ekitongole kya poliisi mu bitundu ebya Kigezi.
3: Abakwatiddwa beba Nyiransaba Lose, Nyiravuganeza Atsiva, Nyiramutuzo Berina, Nyadukuze Pererata. Sawa zino wetogerera abali mu kadukulu aka Kisoro Central Police Station ng'essaawa yonna balabikako mu maaso g'omulamuzi bawone empene emisango egyabaguddwako. Ffe nga poliisi tukuvumulanga nti abantu balekerawo okubba ebintu bya gavumenti naddala ebintu ebiyamba obulamu bw'omuntu owa bulijjo nga obutimba bw'ensiri.
1: Tumushima atubujene kubazigu polisi beyiga lwa kulumba omukumi ku Harvest Fuel Station ya mubako w'emondo.
3: Omukumi wa kampani ya Carmack bamubyeko emundu ngerimu nesasirimu bana babbi basose kumukuba ku mutwe nava mu mbeera emundu nebagitwala. Poliisi etegeeza ku muntu wena asobola kubanga alina amawulire agakwata kukubba kw'emundu eno atukire poliisi emuli kumpi kitusobozese okwata bano ababbi. Tuvumira ekikolwa ba private security guards okuba deployinga nga muntu sekinomu twetaaga nga deployments zibereza abantu babiri kudda waggulu.
1: Nelson Tumushime mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kigezi. Minisita ebyokwerinda n'ensonga z'abaziwanako eyagala paalamenti ejongere essente ezeetagisa okuzimba ennyumba ez'abasirikale 300. Bano baasaba obuwumbi 300,000 ku nsonga eno baba sawo bumbi enkumi satu mulusanvu ku nsonga eno olwokuba omutima wa ministry tegumala bulungi okugusa omulimu nga guno abadde mu kacyo ka parliament akebyokwenda n'ensonga z'eggwanga ez'omuraka olwalubina lwa kojo era munafe Vincent Ssekisiriko yali ku parliament n'atugamba nti ono kayogedde minisita akola ku nsonga z'ebyokwenda kiwakyo ono kayogedde ne ku nsonga wawe batuuse mu kitereeza ekisaawe ekya Mandela National Stadium.
4: Minister Kiryowatyo Wanuka ategeezezza nti ennyumba emitwalo esatu ze baali baluubirira okuba nga bazimba esoba mu lukumi z'amaze dda okuggwa era nga embalirira ya trillion esatu n'obuwumbi lusanvu ezaali sabiddwa paalamenti okuba nga ziweebwayo mu mitemwa egy'enjawulo eboogera nga olukumi lumaze okuba nga luzimbibwa n'omusobyo nga bw'atyo akunze ababaka ba paalamenti abatula akakiiko ka Defence and Internal Affairs okuba nga banyikiza enteekateeka y'emu mu buli mbalirira sobosa abasirikale b'eggwanga okuzimbirwa amayumba agabagwanidde okusinziira okuweerezaamu eggwanga onera tegeezezza nti essaawa yonna ejje lya kuba nga liyingira butereevu mu headquarters zaalyo empya ezimbiddwa Embuya lyategeezezza nti kyakuyambako okuwa ekifaananyi kituufu ekyejjera eggwanga we kisinziira okuweereza emirimu gyakyo wali Embuya bw'atyo n'agattako nti essaawa yonna era bakujja engalo ku kisaawe eky'Enamboole kyategeezezza nti okuva lwe kyakyaza empaka za Chan waliwo ebyali bategeezeddwa akakiiko k'omupiira gwa Africa okuba nga balongoosaamu okusobola okwaniriza omupiira gwa AFCON 2027 era ng'ategeezezza nti bino byonna bigenda mu maaso ng'essaawa yonna yaakuggibwako engalo okwogera bino abadde mu maaso g'akakiiko ka Parliament akalondoola emirimu gya Defence and Internal Affairs era ng'akyalimu essaawa eno wetwogerera nze Kisiriko Vincent wano ku Parliament.
1: Webali munafe Vincent Kisiriko. Mbyemizanyo bana maulira basakaga amaulira gemizanyo wansi waluru Stan Sports Awards nga bali wamu na Jude Color Solutions Sako Fort Bet lero basimye bana yamizanyo basinze banabo mwezo gwede Husna kukunda kwe awangulide Uganda omudaali ogwa feza Sako team ya basketball nayo ya wangulide feza mu Commonwealth Games basimiddwa wakati mu kuvuganyizibwa kwa watali kuvuganyizibwa kwa Hassan Alawi nga yakulembedde ku ngule ya motoka ez'empaka omwaka guno ya National Rally Championships amezi banne okubadde Jonas Kansime ne Moses Rumara ku muzannyo gwa motoka. Catherine Adipo omukyala yasooka okuwebwa baji ey'okulamula mupiira kudala iliensi yonna mu buvanjuba bwa Africa mu muzannyo gw'omupiira awereddwa naye ngule eya Lifetime Achievement Award. Tudda ku saawa omunana kudakiika kumi ne mwezise ku saawa omusanvu olinaffe ku kyenda Radio 1.
5: That was the news on Radio 1.